0: atokwene atumi ala atokwene ala rere liwala atumi halanke no hanane makala wala maru yo pasiare
1: daru yo dumi makala ala ba
0: mo tumi ha
1: ko tumi ha
0: sene nyu mombera ba bia kwi nyombera ba ba no chelo tumi ha
1: me me gonne wi lenta o genera ki dish pasiare ki piesa do ani ko munkala ka go driver
0: munkala oi
1: ngalo mukulu woni
0: au akwi nyu ankalo mukulu woni wo kino ko haka nyu ma vende prosheri na kina vende prosheni anira kina kusano vana khale sa koma saka tumi he ni momali ha muna ro wani gorela
1: awo ende bende ri berso hi mi awo na kanira sano vai tumi hi
0: ma hi makavi na to hi makavi
1: mi ga hi ma 250
0: nda wa ki hiwo kule ni wena vale mpaka 250 hi tumi ha
1: ha ndo ga igendo eso ordi ya murundo
0: anka iwo sina na yani tiriwani
1: mi gi ni tani wa rosha america
0: wala ma hotelo hoye
1: Unni de benturu rera wa makala unni de benturu uhute shaka sana musako nime atwale banasi vela ya nayo
0: anyu monlesha kamunta ka heramuka so
1: nada singala mere mere bahin
0: mumpanya wawine wo
1: omukuma wo bahin
0: ah omukuma mulamu wane mo muhiorene mukumi
1: nada mashingi tenle
0: amtenle muni munkala nani
1: kingala na mana
0: Ah, vamos ro wanu nu anyu va.
1: Ai.
0: Sheni mo hala ko thela ni nyu mo khane piskale tam ni ruha makala.
1: Ola ga ga geni mo ro malu gari. Tambe hi gite li he geno geno soma.
0: Ah, mno soma. Mno soma wa wini.
1: Omugulo ni. Oshola secondaria omugulo.
0: Mna de kala sheni.
1: Nona kala si.
0: Nona kala si. Va morna to morna ni varo hono wera kempela ke soma ki khalele she ho.
1: Meshi kane phela ba ki phanye ne o phanye no mali o soma.
0: To ko sheni vale.
1: Kodu garo professori gani pela
0: ongunkela ne mahawira muni somi hiwa ne nyumo pela musomi hena
1: ah nemi ga somi ala ina tushudra
0: masiba makala mikenyo munni lesha munni ternaru professore owo
1: nare mash
0: radi msambiki mwele mukala owe ne bale
1: umukulu one
0: ah munni miwa kaeri yemiwo ah eno sivela kani mwa miwa ka tv ni
1: ingisevela ihabari sihimwa pe
0: ah
1: ingisevela ihabari sihimwa
0: ihabari ino sibelani
1: ay
0: ah ay mai masipo anira yavira kamradio ni ino sibelani masipo sheni
1: masipo ingisevela masipo amai sembona igizi devinyo stari yao dangisevela
0: ndrumi hiwa kama mapela wa bahani
1: kani pela kiwale ne mansaka
0: maveke la msiwani
1: Opa jera ginin vekella manwa ga Bernardo enen ligina vekella mana ninghanna ushuntu enera ro ginin vekella musula ke lishan ter dambe ninghala shuntu mi ginera gimalla babo
0: merla wera kamutenle mama kamore na ho
1: ko kanna ngidenle mama ogiyara wala ni amaraka
0: mama nyu ho yarani
1: ko kanno ngalo vila evila omuiga dia
0: to omrona nari woni yo muhim vekella ka
1: karo mulia lo ogalan to giro parjere ya Wera sano ka gidumi ha karwa. Kinin vekella ni mamma ka onkalu mi gati.
0: Masi o parle andre ni hene musuru ko hoye. Ma ha wera ma utumi ham kan namsuru kunto yo yo tumesha.
1: Na rega to ki parjeri. Ki parjeri berso gidumi ha ka nudun ni wera sano ka gidumi ha ko tano la.
0: Ah, pamne mero ma pola mno paham ne sai.
1: Kine mero ma pola.
0: Mno pola ka kavi.
1: Kino pola esa ko kino pola sen.
0: Ma piano mna himia.
1: Kina hima 250.
0: Mune panya, mune uria?
1: Na ringi uria.
0: Ah, kamna tupacheria.
1: Ah,
0: ayo kwa shukurela.
1: Tabo, obrigado.
0: Jamal Afonso, maize ni ponegis, tenisi ponebekeliwe, ni miyano, kini male la vava muhinama laka na radio, vira vira kamawani kakumheri haka mtoto lano, wana miepe masi, opuro mosa, ana muncheno, tepa shawane ala, nikuma mapurohi, anasa nruaya, orua omwira na kosu, tumi hamakala, ni merere lo, sikina akwene. Rajaba sani, mpake sumana, eni rua. Kwa herini.
2: Subscribe.

0: Radio Mozambique wampula mwakele makuma swahu anopentahu ni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa hu ana mawani kamasa kama saulu wana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere, ikande, ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maoreta wa ovelu wa mirema ni norapea kwa olera. Va Mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nlanke mkwa ha wove nyoradi Mozambiki wampula, woka liura ni UNICEF, nruwa mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarwani yela nirahu niko hii namuna wakubele ndia ureto la wakolera motashe ni anamunchene ewenria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunachene sinikala ya mawani. Ikale lo sorata omana niha ovukula iye so woti wa ipampori ya solua ni mapatu lota wakolera ni wisha kiha waweto yaka sekena kusambi oitikele ukumelila ureta niyo la mawani mu. Teitu nirahu nivanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kansha kamilu, makuvani waka wakani wakani kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Kaya, mwono waka nawe wolo pwana kala shulu palia kala vanli arnakopa jarata mtokwene ala kaha kini. Ihali sheni na vensena nanyo?
2: Nzana ka Francisco Opre, kinilavula o mwempa o napera un.
0: Mawani temu umu?
2: Haa, mwanya kademu umu.
0: Amtokwene?
3: Denu vya jardore. Kinilavula o zero, napera un.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamulu mwoshima ya levale araru. Wakoha amtokweni alano. We oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yurweka umemba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tentre sai. Mwisana, mwisuri, mutano, hai hai, au lakuta makatoni rawe mu o zero.
2: Akuta makatoni rawe, mashutepalo afetari mwisana 2025. Akumele mashtipu atehi kana tula tale tira la akumele to son wala letambo nuwere ati agamberimani mashilani tshimba kele hospital wa kuvea kia lolia nano na normal
0: tie ni hemu amro koraka
1: tie ayoni aprokana nanta wa onzo thera namma ani uram masuniti kini hanuti kini hama sevale khaninzo loreto le tawaya pale timmamma vale kahiona nkinchuela masinani chimakala hospital anapo yani nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole yale anikali hera le monene nduko
0: mwemba mumo kwie mahava kolera
1: ahavo akala ora kana ot ha parsi parke pairo ahalu lava ahava tuwana ora fulano fulano hoko kolera yore
0: ngai kinro tupani hamasu yele ntukera kani hira kambela neke diyele la bahona kinko apanya ha to you shobera neke wen no pahin obanela otekula uleli hana mukalelo kanlia howira mpaka omelo mpaka mroto ngahaya mroko raka ihali sheni wani muzero mumu nsina nanyo
4: kalani ntani
0: oreto ni waho
4: jambo
0: kare ko oreto muni wa kolera ri hai we raka sisai
4: wanya ana na mo porari man mo retia korotia
0: kaya muroko raka nsina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele wa kuta mwaka
5: nsina naka Elena Manuele nime arin kado zero Mwaha wa mirma ni tamo nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kanidolia utapua, kwa shukura, ashana kale haitha hati alta, kahavo pwete ya leo tene kihawa anuanini. Yale kwa utepo shukuru.
0: Eni kumela haitu enene ela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopa ashana kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Training Kumaya, it's well at the Latin Pacava. soko na la chana ka lorea ti apahe
0: na ro korea ka
6: ame patili ne me aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsim kuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so allah ni ni tsala ni ni rwani hospitali phua akina nkwa kina mbona ah
0: babo atepela shiara na mane athwalwene alopona thiena
6: ulupale akhani hotelo ana wasatari
0: amano muniwanyu hata niwa hoba tiyeyo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alopale na mane athotane ama basharzo aya khoyane khoya hala yani hal
0: a ele nyima yala no wiruka akumela no kwa mweke kai
3: è verdade yani kwa
0: nimpahera ni vane lwa huyola ikumelo mawani mao 01 kahidari ya vale mayala indro 01 ona pera 1 o 0 o distrito wa mwemba monaka atunaka ikilombe bakane sene ne uvila 8 km ba ikilometro 35 ngaya alupali ba a kala mapuro makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mutetheni okhalo kumela ka oretene yorola ntoko orata wo meka hata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe etoni enhimwe
2: tibokyo para njeni avate niveleke kora bhaza ke parato andesh nata na na mathapa ni netwa pe ha no nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unvitari ereta merimani
3: adam begna wa kulle ha manyo lava jin hima chote ne tikhalwa mazaru ye kran thover kani hi
0: na kulle shon tevi mere ke mali ke laka miya was
3: Hola hola moño la va resota en de barla de varia va te sobre o controlar retruz para que poder tanto o cuesta rabe barato rabe mataba bazeroña primero wa ikale ne sapa oña wana bar kuche dora kiara kenyo
0: mai bani mawiriwa ni vata nora tayo le batukoni andrebe hi kwata kwa Perato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekaireta sei ya siniponyo maha kwa sokumela seyo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikale sheni ni bari enikale sheni shana tiana
6: Yungwe mawanyi humo muni nivela vate, nini rapi heparato, nini vela mpani, nini katekuo, ikaruko nina rapiha. So hiretra yonkuma ikanintuela nimakela ona pahe ye tutsote ninivara
0: ngaya yokala vanjene wehimieni atu aniwuria masi anivira arna ihime tempiaya ulerne poswa yokuneliwari hay
6: nimuri utashi tinimuri ehu
0: labe akala akala an labula lubali hala yomiru
2: ni fundinari ehu e pairo hela no evelana nenna emota mano vale wira onata le tenrele humatse amuro shankelo khala kara na rava le woni ni pitsa nurika athwa ni pitsa nurika matsale ankala e po vunjan mane posuile ku khala ka emota ya vale ki ya khana thumane re dire hala pele re le ke matsale amuro ale
0: ba okala la beka
1: Kira lebala ni mporo bekare moromembo bala ni mporo bekare tsai khanintuela masi tinira ho makhalelo mun na pero a unlola ni hano funtenare masi funtenare ka tinni sirivere ni proke khanitowale o havo zar for example va zar baba o havo o sheli khanthowatu keba funtenare ni nuzar ni pro ni mato posto nu posto we khanintowa hi anova va zar baba ni nguri awe uwe ni funtenare rimo tsani ne veru skola Nile yo posto elele kula semane na hononea e hononea ka hinin ram mapuso e hononea ka hinin ram mapuso porque e have ya ka to haki to jmil quanto vavele ya hewa kunyamu kuni bahata sapau certeza kanona le thwile pote ke bale na na uzari mate ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene pano metsana kanona le thwile ka ke bale te wala na ko tsera ka khani ntsu le thwene so ni na vekela hiano na pera uno uno nini sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli la pera ntera nena pinli o shkola nin novo posto nu posto ni na wala na nu shkola ti awena o posto ti aweni ninni wala na mate ala va posto le shapinli nam ve ke la governo na jutari anuan le permen ju reserva anuan le ana mentari pinli e mota etipio o le sheni o sheli e mota etipio nu meyu na va vo na jutari atoma nan thapa on thapela governo yo so ana jutara le tito mo vo parece morare lo an roho lo
0: abo mo hinya bai we o kare wa makuma ka wili wanyu sapao we sa certeza ore toro la kiwa te pe shiya
1: kano nale masimitano io na feta ri vincene nani pelo khura na yayo ru broken tun in tun kwa we kan tipa na poti o liawe nonno kan in thona mo himera ne ingi miaka invekela ka kuverna na jutari anuane le puso bazero baba ni na phele puso hi kanirina rene rapin lisa ni oposto ela latirna tinchene ni na safara kula semana na hononea ni hononea ni ramem ni thula ya fetara le bazero baba tu afetara la ya ba ko le shenu bana ban kintu ela tho
0: ni wiwe ka dubali hwala iyo kale te input ko wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomuliwa ka wa masini mawurerio pa he mo ha wo tho mika champia sama surela urumela ki khala yeyo
3: ha te ye na ba kala pasu bir tene phanye na so ferer
0: ka yo ka thole ni himela asire koraka wiru wa masini mo hera wale ma ho phanya kolero la na ni nyweni awo ya heron pako shipritani mulolio mtigelo wani mwe ente ha yari masia wo mka champia ne au ladia wo moroni himwa yetaka se sayo la maro mari ma mwa khanya so duo teni ala muiwe olela
5: menkintuela kala ora yari mati kala ora khyar mati menkatuela so trio kanmona chamo pa he so ne mata tampeni ni soferere prekuta shuo nuni evela tale ni ninchi va vince ne makalwanela na machale kana tempekele hu era machao pena meno chuna mentarie mano vale kinintuela na charihana vale ne nerwa muromwe ya uri hana mwana yale kai ke vale maji yale ya ore yale vale kai ke hi maji kada teni tswela ka
0: nka hai mai a hupu shwe mo hanuru wa masi muzero mu munapera mu anni huvi hana ana munjeni maure lwaya mu hawa yewe mika jambea samasi
6: ayo na nuni evela ni meli na kala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli mati akapita waya atero baba Papa Vita osheli wo ataini pirna mati tone hui etona yeya nini hawe la vinte nini makelo anelana wo posto uwe nini rwa wo puti ana tsa wo we ke sa mati burke na tsa la vinte ne sheli ri at vinte ne o tsero na ri at vinte ne o tani lipela uwe
0: mukhale lo makathelo a thuiku wo pa he ani hai wira ne hinya nakale khala ku maruelo muturungwene oni hai
2: Eh imagine ni leshatsa matoka thabona phelo ka thanindwa onkhupure ni we distance ya injene or onkhupure wo tinde hore eh le ni venyere ngwa
0: mmemba mo vera mo khupure
2: ah timvenyere ngwa hore eh ba ni totele ke ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa balum mabesh pele me shudi vira ka nanka simalantero teresti ya ni na thurwatho
0: ah tuna kama thundi pintelo warre ko o vaka wanyetho Ama atanu waniwe yori heri yodigi heri wira muni hay mazindro panyo
2: ah niri hatu maha so fermente ama atira kayo pusu muni kwana mwana kwana raka kavale kara kavale uchisu kingwa ka stresse onele vale so fermente inchene
1: ona komentu teretora ola numa ororore palti mano nare ale palti onwan kinaku onkushe palti otikhela uwa akhalena primeru vale mano ngwole thore palti ka kanura ekhoto yokela porque mapura ini ankhala mati khumpire tarin thubanya tere tsora ora kinro puso onkhoma uchi sogran kinro puso mase hine nun tele khovati ho ora ni ro puso kanwalo phiya we nempha ya paltikina balta ka mano ke phoi mano ke phanya wa kele khoto tie ni re nyira ya no ka shara na tia masini ka shara na la latwa ma tia la la po su khuwa wa ta kani ya ona ta kani wa patari tipur ka tini pura ni khala na mahu masu po

0: Ngitswela.
1: Nka ya moroko raka.
0: Tsitsama kana ntswela u sa re hina mina matoto. Tso ntswela ngwa re ha mama no lo hiyu. Eshe ni ore kina jinne me sirivire para e ruse. Ma shi para u sa re vata vale vale kana ntswela. Proke hine nan rula mama no le ni vata vale kana tpelen likiti. Ni rihela mathapa. Ore kana tinku cheta ho mathapa lo apea.
1: Barinta mwavo.
0: Barinta mwavo.
1: Enyewe.
0: Enyewe baba, mathapo nkuta babo. Tintine ukwate kama shikarta vele eriva. Mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale oreki na. Yele shikarta vele le. Tini provekara na mwana alivate vale. Mwaha kinintuwe la uzare. Proke na kushale ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi ki pepele. Ni pepele otola tola. Kina arako rote pa osofrelo nuwere ya tia. Mashete hini nitswela uzare na makathiana ni rimena matoto nitswela uzaru hiuba le pahe bashwa chavale kinitswela lukari worwane la
2: nanario hiu thana ka nanaria yerala anna mina matoto tinanario hiu athana khanna naria atena hi mera ka mina matoto tsikwa ka yemanena lukani khali hera vale tshikarta vele ni tipeken likiti kukusha ka kunja athike memme o talaka ni khitake laka tomo parasi morare lo parasi ana poya ana shinta tikina ku
1: mio grosh kurla nimpa herian lo ni vanela ka ikumelon no ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ni mukwa hoyo le shwere ke wendo pahe me nero mata manda ka kila tele vale ka kila tiba a phanyere rula ayo nim vanela ma hawluana ni oreta wa kolera ovindre mwembamu wote bashone ona perano o zero oreta wapanye kumelo adutu na himena mane ashitiana shilopana papa nsina naya mwa orete ni yolola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola aisho vere ba wa maya na beto kalevo muhawa mono wa kola kine wapanye kwa hiyo e microphone ila ngai harshe ni nsina
3: mwenche na gina tina mili kare wantokaya
1: Mwemba
3: mwe mwayo.
1: Ngaha ya maina vensina?
4: Ame tabiyashi. Kinkala wa zero wawe nukwaka pile vale.
1: Asante. Akipanyi waka kuhaka ashima yala ni ashulu pali akala wa olu wani orata wa kolera. Eri wa sayi mawani mwindre hai?
3: Orata wa kolera ntokoba nera ya wa wale.
1: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai akwala antima kela ya waneluli wani
3: hai wawale atwale wapareta wakolera na kusia kurosha kwa ushpiritani wa wakubea unakwala mwalo hiyu, unakwala mwalo uchisu, unakwala mwalo tana sempre kumbiri ya tempo kurosha kwa ukuloli ya ka kufanya kamiliori kuhakwala sara kwa wanino
1: ekina kuna na alabu lafu ni panyendria ya tiyolu wana ni mukalo warata Wani mawiriwa akala nikusha masu uduanyea Ashilopona kwa akala wana ashima ya lumuru wa masi Masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hawa wae wa mikajampea Wakala wakena kwenye ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roerike wa ntuputuni ya kusha rika ya varahana mwane Kaa hekini, hiye yo
3: Piyunu pale yeyo anera na ayo pusu wakena hawa ni wani hana kurusha kacha Michomacha ya palitita kuhiria ee miko wakona kwa muntu elese wekana masi kwa vita panero sepa ninkela warika kawarika wakala yore enkele kula kama si chache raka ya uri avale ena kumela nkuta kutaye wa mirema ni yoo
1: ntole nipanyendere ava nikala kwa namu tayanyen riko vanela yokala yesi ni wari hivana mwaneye ohiyu vashaka kiru liwa adishikarta vele kiru ashima yala ahiyu ala rivava kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamun litini
3: I have a hinger and didn't an era, Yalakamanole, Kuyatika and Laka Wenetia, Quit Hippelaka, Purkeye, General Kulasaka, Kuhelakato, Oreta Jay, when Helia and Tobalo in Jalan in Tobal Kuyatika Sorio, Kitan Cavandera, at your hero and we hera Oreta. Ah,
4: Win to Win Totanivira, Alea Viraka Macaron and Nit Calavale Koya, Kiani Pany Horeta and Kena Kuhian. Nura trola la wamirima ni wonyaza. Operationalmente vanapera baba onkhala ntokonu tothola. Masipusu ni rino na pera othiwu. Kukhala naka uwenka championi uwenka champion shkola. Vaveria renera khiva thepusu va. bale ye mikuta kutoze ni ponya hata ni ponya korolola ah sona ya ponya bala shani hale ni na ku hospitali ni ya ku hospitali ya lolia na wano wani no anni ni vololi ha asera ka ya ummeshi ni vololi ha kama khalelo aya boraka mo mwanyi humo na masikini umi opira kaneng khala ne tratamento yo gra na ba heleti na ba hisene na ba hisene ya ku hospitali angoli antikwa ntrama no hititelia ale khia tepa okhala eruthu yankane tempe ne mirimani wa yamwe khia khala sana pore kanhela thuthu zo zo hitswane pinni ramo atani phanya kore ro tsamma ha ha kento konyo papa mbwalo niko hako hani re tra iyo iyo na khala ne possible wira mwahi ula ya phanya ta shana akala poti kho tuna ko phanya ne prono we mela wala no wi pithela kuri ko hospitali obila no seta vanong khumana mwana he hikhala ne bonsa pili tatu nya ra paro seta ni mphia ni hiano na phanya le thore tankina ah ye yo pinu puwelele huwira ka he ke vaneng ko hiya wira ni tuwele wala na wale wi shuti hiya wala na ye lela ni rekesheni ko hiye hi lava ah
1: ayo na rondo vanela se yun ni suwele ke mapatwelo aya no yakhala wi ala niwa e khandya ya mero mero drovara na vhena vhene hala ender la ho kanlia ho hala ntari helaka te tu kanlia ho tin ren lia ho na vetini ren lia ho obara o mute ola ba nka haya o ohia tho o thwa mi ka champe o thongwa na pera o kuma a hinyuru ka rinno mo kena kuri o rio thinno eri eri la ba ko kanle ye le lenni ku sheri ha turiye ka maso hiswanya o thwa mi ka champe a sei
4: ah ye yo ni ura mazu hitswana ni ram mamuro khuya khuya khula kuri ka ka kanin tswela sitho vathi ba le mathi ala ri sana masihini nrika yale Mimi mwelisana kwa omani ya uo pusu, masiki maneli ya kamazi, okitana wa pusu, wala tuwale wata. Vano boyaru wira, nina mwajutari ya kuwa aneli ya poti na mfuku la ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukuwa. Kureke kiiwe toko yikalale latirina mu, nihane latirina, ni mahikwala nuhishuta. Kala hii, nanruwa kama ntopa na apaha moro, kia mwalela zonkariko nizo. Kalai kana tswa lorapi he kariko na atremula sori ya ri le ba hunruwa ka mantapa khonlia ka masivano ku veru no oni shuti ha kwa ka ri tshune na avara ne na akatha ne na rapi he paratho khiwe thoko ntune nyu phanye ko mishi yo hi loka loka no hi shuta masinu ra tola na na fetari ka hi ko ra tola manan nan ni wela ya ni katha ka ni rapa ka la tirina ne na rina ko mishi ni rapi ha ka vano retola khia ni phanya ka ai ko ni phanya mabuso mwe mma wa ra ni phanya tsai pitu bi ten khala ne hi yo mapura wa ya khani ntuwela
1: mai mai hi yo na radio mosambik wo ka lerna ni mutenke so amolimu kun na kalera na manu ni sefi ka tuno digera ma swala ama yala no ta hi dana mu ya venir la bula ana mu ko kwarea pa nka ha ya banto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya amunankaya lala nomalovira katepi hewaso mukhallo lola wo utuela mawani mu na bona hiatwala ni kwerren to kose yeya hiato samerema ni moveluwa ikina ku saita kusha pototorana wa pulimithi
2: annani panyula tikina wanankayo ho wa mu ya khapinli ni lepiaka pura nena okhuaka Halo le pani no penyu numara le piyaka le penyu numara khule piyaka akantsana
1: amuna kha yo vera mwemba mu
2: o vera mwemba mu ya khapin limu mwetsuri mwetsana ematati hi ya na rupa la mkhupure khupuro lo bona tso teno rano mampa khoma mati ka huro rana le mawanu rana le mati ni ti cha thala mane ne luku we wala ni ni tswela mana khia wa kunya na halo le pani ni na le piyaka no netu khanini wetu kuver nutinim vekele hurayele khale khule pierile nini tikini ha ni nu patena umara mo ha bal kushi ona lo wera ni nu pa ya ha khale mana ya ha kwa on tata latu ti honone ale atu kha ba khumala wera kuver nu ono ale hiano na jutar wera masiba ayoni ni makalo le pia hi ni ni le pia akane ta kom khang kan hi metu ni kater nu ki hi metu so hiano ni tikini wera en le pia hi la kulani wiki lela esheni poro nava nahane tuvita
1: kuve nasivaya pia amwana nkayao ampia pahi anakupa birelo samata kina konaposha ipasanya bukhalo ni hai khonte pesho wala melanto ela thoria hunna hinya we mone ke ba masi ga khanle ora thumuna khai uduela thinye enriki we masi
2: uha wa ni hana mu porque hina rupala mun khupure e mata pana mata yo jo khupia jo tene jo rani ya matini hini ni soferer mu vinche ne ma lelo khanirin na mathapa da pheli mun toko to na ya memme mitano khaninchu wala kona lo te pa mitano baba khaninchu wala yo wira ma lelo ya lia mathapa le hini na prove tar ni hiano khaya te shi hu roth mamme masiva khanirin manera ah sa soferer mu ni soferer Nina lepia kaninona. E matati huto roa, inupati huti na lepia kaninona. Na mwempola la, no, kaninjua la manera tinkalehu. Vale nuania, kiali akunya. Vale tae, kaninjua la nipuro nana nkimali hotuwela.
1: Mai, mai. Lepe, kini upia yu mai, kini morwa. Kini toko kakoha lupali hualanu. Ama nankaya kahia no membaru pa hanivira ya ni lepsi kina kuena nivira hipiti pa hi anivira vanno ya vira sa mu nankaya hada si bula se sin rupa yeyo ki ni te pa o onana ri mukale lolola ni himya hotora rola hin ni mun manani ha ka na shin na mawani kuma to mu nankaya wo ro vira la basu atoni haya ya halak ta kuma ibula ntoko sei
5: ta rupa ke pula zambo dolu pale zindin na ri hatavate yere na vira le vale ni re ri ha kukalaka mashi normal ntoko tsa khala mashi ka ding khala ntoko tsa khala o khala wera ya na narava le khulu ke ya khinli kana thon ntoko tsa ri aya enni viri kana mashi epa ninni tsikula ye himye o khala ka wera tina mora bora tenu pati u khuvira viri ka mbad mo tenu haya na alu le pani nu penyi morre le vale fshani hi yeri o thunku kha wera na hi welio o lepia hi khon la ka rohnu ra podi ke na ba hi andarelo nitshini khumela lele mane lapo tsa khu hu ninona ninniwa ka tsa muhima ka tsa ka e pabi ko shukurela he mo renu baka ko ba hi fulan mane hi mwenyi humo kanintu wela fitiki tshi tsinwani ya ki ya ba hi ya ki ya tuwela kala ka dio hi ninni kala mo tsikula
1: ba a certeza ya mo duro mama kha ma yara ne ni duro mama ka he to ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma kala hin varla mo te ko yonne sai
5: a na hin varla nte ko kano na letho e a khele
1: na retro kwa te pashiem
5: retro kwa te paletho toko khalaivo ni rehuni na tuma khala manwa ni wan liye khalai potiki no liya le ni yake ni khantu wela kuma wa kan wan liye to manum paka wa retro le khien ni te pelaka
1: ngaya papa ka e ken ko ha ko ha kan ri hai
3: na verta te ni le sa tuye chawani ya bale kan nchu wela ni jimani ya ban te pa ya retro de
1: amana kan ni vira mo memba
3: an ni vira yo an ni marula che enu pa jiga che ni mora che na maru che pante e pante ko hala jiga na ko mora che hotel ko hotel le mpele ah murerlo kan nona ni magole pia kuwa ka tu mana ne na biriana ntoko ama putu ni niwe ka eh elo ya khile sukiri elo ya khile seleste elo ya khile ya no na to abaye Mamma Gravida and Aperia to Abu. Here no Napani, Honortino. In Kumela Poyon Taco, Niaperia Ganocha Mora Moravale. Ah, Purka Promenchene, Tinincio Loki here, Nupay, Jo Loki here, Jahi, Jinata, Pitu, and over the Saka, Jiloki here, Genera Nakuel in Nihawa.
1: Masi Ekinaku, Kiaku Pia, you got Tuna Cocoha. So would you have had to alert to a caller? Akalan Rohinaka, Mapromakina Queen, Anaja Jorla Masakartari. Pahi marekula ruka moneke aliyo tani misa yala wandre siba wandre akela yo kena kibirhelwa sulu kiruando di yale arumru he mugu mhuwa mpola mawani muri hai etu enenela
3: kweli miano totalmente mi temiko anene ohawa uo o sekretari uo ya wan tokocha mumo
1: iwo ntotena alukama
3: ahora tene ya wan ya kan tokocha mumo ee kina hawa mwinto maale onirio la nkunya kapitau sekretari kapu mpewe Ngubala kana ngihalela chicha mwera manene nduku ini fanya mahuku okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano hii hele ala punte kwe kweli nini hawa
1: nteniwariwa na mahole ya mawani wawali lihatua lala akina kanirla ohisuela wira mano ele ni hime anjila nari wira mwereke satu enir hai wavili liha mihubi
3: ni hime mihubi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikwezeke vapua panir hiya ya masi ni hime ya napeke ni inabaranya soyo ni hime
1: aa mai koria valencena nanyu na kulihekela nave ni himya hela ipamphoria sene himma so wothiwa patukena no thiriwa twala kena kupa heri hai mononela hai awla nyu munupo la si so emone koni aniru hata sekretar oreto wa kole
2: ya no kinin romola tinata mukwa kama na kumpieni loko ikinira le twila kurusalelaho nginzwe lo nkhumaya kinro thawera fulano fulano kinro motheria so mi kinira ele twilela ele twile la madene luko tini phanyhale ngintsolo nkhuma wala tsinirani ya ngintsola ke nrowotha rwanja wira tafulano nata tani mingi nakusa nthale wira afulano alewe mana ko latani mira nata ngira twire hakia luko
1: mama mani phavela bale evarma swahila etwile lele ri ri bamilo babo ri hai mapela nyu okali hera na mvane lwahula
4: Eri mamilo baba min toko me ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sharp enu pitruo la tu ile we phu khule piaka masikhano anela le thetwa em pa khantsana me ka khapela we rapoti ke na ma chutaria ena be nhi ye shiri akele masiman toko me inkirna manera amanna kanukwa ke re te me na sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai Masinkirana mane rovenyha. Bale kale pia bale kane rapoti ala shana akala naki kumiherota kuwa herra ka fyo. Kwe khana ka thamanera. Kuni raka baba ba ana puya ninyo shana ka mwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo meza wo wira twale ya achutari ya rtsivate ni masi kharina ni thiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari Masima khale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba ke nona wira okhuma na pera umpa khana pera toshe ke nona wira ni porona wenna kuta yakha ya phale ari mitano ma hi yunani phany ko le ra masinini ra pa thu yokiyani tikini ha va ala la la ke numa tramanna ro ba poti wantso nya kulihana ba wira ti biya la sakaratara no ki helela Masinala itu wala ketru mana anira tsama misiki tshukula phatsare wira minkintsu wala ngira letru masiroho khuya shukuru masiala phavale nini shira mbodi penira ka wira oretolo lani poroni nkhumesha ya hikani ntsu wala unyala ni wone nini nyala masima hikwala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ndokolo la kha wara letru ilele a warhi ana ntsu itu wate Masiona maikwala na mwana otena na wara falarda na rapihia na rapani sapa wona kala masurato ran lelo ni nakhala na ka ke ni puro ni mayanno
1: yo kala tu yahimo ifralta se himma yo chikarta vela la kala to kina ku ana ku sha to yari hela sevale vale munta mane ku to makari pa te tina ndo yape
4: awa anir hata ma atuihwa ni vira mapasajero ankhuma wa matsuwa ra ko mayaya ankhuma mayaya ra ka wa matsuwa Ale ya wabashita sawili pela kakaro ya nrula manaya kanona tomanera oti pela. Ni anama waba wira kuhulihi ya hipa. Ala narula kutikela kabale, hina halabale kia ni kontaminari. Haa.
1: Vano ni vanila kama haa huyola, opure olandri ni Sakina Asuntu Charles. Omvaramite ko sa onama lola odishiritu ya omwemba. Masi wotepushowene. Shipiritali ya omemba nkahaya muhano Sakina Asuntu Charles ana mawani ala ni mwiwa humu evanyana kama so hiyana sa solu wana ni kolera mapaniri wawe masekili wawe ni yese ni himu maso wuti wa mawani mu etuni varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukallu ila watu wa kolera na mawani ala
6: nzina naka Sakina Asuntu Charles De verdade, assunto em vara equipe do Saúde para a Rimeira na Mawane, e na Rimeira sobre makalelo amunla pone ataravesh yo wiratela wapuane okweta wapuane yarwava le urutsane okhutsa okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao edrura orapi hata iparato wapuane okala limpo akarapihana mwane okatri kuo sempere wohinyela woikhala ovara yo miteko yelelo melo hivara sempere metita preventiva tsinkhala para sempere kihena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ninnayo mera werare yaphwanya oretrola ihonkomanekowani para omperevenirenretrolole humpi hospitali amvahike matsi sempere akusheke matsi yanranakavale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakhala werahana nlanya wakhiviru yamona wera omphwanya oretrola akweshekelanya nne akusheke matsi ale humure haka enkere nanlanya potukusha matsi khwapeya khuluka makhe kulerimotsa khuhela esukhere tampe kulerimotsa kwaporoveta rokhale tipwe soro vaxiya ekhala ne tempweyo akushe matsi ala fontenaria aluketsommo ahelema ahesele seukhiri vakani makha vakani aviraka amuri hakanretrole paraporoveta ri ompe hospitale sana
1: ekinaku enaxankiha amahorola miteko saikumi ni makhulupala kinaku enafelume mulaponi mwahu edesinformasion ohimmwaso wuthi mphatti wole otta wa kolera muteko niveriwa tixiyeni wookhalerana ni amahorola mawana
6: tiverita disinformasion tsinaakhala vincene mapaerommo muintajuvese ja travexe ya konverse nkhala nehu hiyana nansautini na komunitati annirwana elethwela le khwantsa ja oparariha khwantsa operseperi moolumoene ahimeere hala weraepa iverdade mano khukhala le osane ya retreetsa avaraetsa ona nara khwantsa ova retrutsa orera etisinformatsa kitsinfardari majini nnirwana ekhutentariye khumaliha ataravexe ya dial kutsimpankeho inkontro komunitari ohiparari kisempire
1: noxikhurela asantimiko oxikhurela nimpoherianela nophentahu ni muniwa onapera mwemba ninvanelahu na eriyaka makarara exeni khanle ovareyaka owinave nnaakhaliherya anamawani woosiyaka oretta wa kolera alupalihu hirwe kari okenyanyala ophiyerya vapapala sekretari nkahaya vanto okathi ti yoola ovanela khinrya ovanela vaariki valoke va moolumuxeni nikhanle yahu oohala ntharelaka va okhanle oniwera niiha ophiya wiiwe nimphavelaahu wi kolera ohinaphiya munaperamu muzeromu
5: enaatanyera khinira nikatheke nirapeke nuuttalivelanari opusu wo epa nivanihekeisa mukhupaka kinceeni vati khuvelaka khiarapihataka xaaneehu epa ruxaka eretta ya kolera
1: alupalihu
7: nirapeke nikatheke nivarekitu zoorere vati vali epara omomula mmirima ni mwepara wakoni kontuminari
1: kathuna orukunulya moona olanno kaya aheexekethonuma vava khanle ya ohala vavo vanela khinrya ovanele khanle yahu yeettelaka niireke sai ntthare pero xeene
2: ntthara tsitso mmona xele liya nnara kumi vale nikuxake mmeele khuvelaka nihinwehenre mwana mwane mana mwana mwane ole onomvarevo ntaati aotthuna wawe niveleke nirapiheke paratho nirakatheke ninrapiheke mwana mwane ole poroke mwana tihini ninyelela yena khantsiwela wira miyana mvara akeela vayoorera ntapako xikhwerela tsa iyo anapuya nikhaliheeke neetteke niparakha nkoolerola yakhala wira tthi ya ntthu nirutusiri hiya khala wira mwanaene nluku tampe ninaavekela wira xante erutusiri
1: aro phiyo waniwe koolerola mhereranyo omusipexa olamoronweha
2: mutsaaka tanhawa vano kangwaha rumikha kikhwanyalekehoote so aweha mutsaaka tiira tsa liaya nipora nikaha onotunku poroke ohawa wanhawa awe yena nimitikinni hawa onthimakela wwe
1: mai mai nkahaya titi niireha iva ekhanle yahu owira tarehe kamiri kusiyo sindale ya mawanu kato kuna na kupaliwa kato kuna hina kupaliwa osa kureta wa kolera
3: ame kina era iyo tuyo jinaona hujiri helia kaya niri andri hela tuanvera niri raka waona jinaari helia wantamani ma waona na onaka nireke kukwa kaka nintata jon nari na oneke kukusa kankana na tipelaka ntini kuntina kantamola kundra piaka kumapa ya kena nia Hupi on Bahagora and Anaval and Nakramavia, Ninuele, or Yamanamanoni, Peleke, near the Flarta, Nirheke, near Kahura Timikaria, Nirheka Puava, Nitipelek, Pumhupu Nivahaka.
1: My
4: name is
1: Vela Vela Rock, Larnir Haiva.
4: Vava O Vela Vela, who near 3 years in Tikalata, Avira Kui, who you. Genera wera he na shi nene pairo ne na mwanzo we hawe ha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare huni lieke masi I yo lore to la khurero ni shanki gore ka yakhe motsamoni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ne na marapi ha ku tantwa ba komvara ntrole wera I ngendro ko ntamina riva Masiva, manene nilukwa na chutari etu ile kaletri ni bukua ya kaletri ni mali hawe niluku amalihe ni mumule no hawa ba yite lelelela uo uo na pera toshi uo watanu mala bukurua masiva pia batawa wani panya bukwe tia kuniraka uira manene nilukwa na chutari etu ile bukue ni kala kumi ni wareke malaria kiyaro hospitali ni ani phanya ba lowone na ku velo hospitali kana rena thomane ra uira ni na sa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere ye fe pir ni ro hospitali kwa kere ni mwira ni ra bate u huva mi kuto kuto ni na ku velo hospitali kulipa ne
1: ga hamro koraka
0: ni me ke lavula zita mwira ni ra peke ni kateke rato ni pa oni maleleke ga pa hi
1: Mai, moram hanya kawin ada. Mungkin ni mungkin tuan nyawa orang tua kau lelap bah. Ehan dia orang halan itu lagi.
0: Ni na halan ni pangka kencing ni na kaca ni na rapa masih ni niti kini ha. Patri lelap orang kumai ni niti kini. So lah hanya lama malora khalai kerik yang woria. Patik na vela latre nak ia khala. Unanya mama ni na halan kapan trukun masih tu ya kita kunelel. Mashungwa nono. Nina rapa nina kata bati nina vela mashimirimane minene panya mane hiele ratele nini tikini ha mapuru ankuma ya ane mashana ka hapa matinira kura twilela evukue ni hurata monyi humo ni nirata ni hane njieni kihinto kwa kalevu ahimi yako ni nirata mene twile nani tikini ha wankuma ya
1: Asan, engkau amur korak makanan tu ko, yo hinya orang mempelu thaya, lahiran ni ke hai, ambelu thaya we iyo. Ayo, mukwa ho lawa kalilu ni mio Gildo, Makina, Delfina Cabral, Mamutu Omar, ni Vitorino Kumpukani, na malilei haparu na hufa mosaru kumelo, opo maikani ya omemba, masiwote pashwene onapera, mutete wa ozero. Muhina ma mvanelo lawulu anuratu wa kolera, wa mkuu wa msaada msambiki kukaliriwa wewe ni UNICEF. Paherini.

Kulikaga jale kundriti, distritu ya kumetuji, shingati lijimbo ilia kabu delegado, uveninte tivankwida batangadikanga, ulueli wa malare kupateka. Na vakongi wa vitumbo, uvankuwe na viluta vioe wakati wakovaleka na madodo. Ishi tendo shetadia uvanu vanje kushuluwide na ndila. Anditumanya maloviala, jujumunu, avanga ikangila vakongwe wakovaleka palikaja. Mwakati wavava na vitumbo mpaka kwa lea. Umbudi pokela mashala, na kalibu kupagwa na wetu mshipindi shashingumi shamakaja mavanama venintete. Juan wa Romando Nkova andi uka kundriti. Maduva padioku kunyuma na tenda lukalakowa. Njetu Fabia Umar kishkwimilila mitambo. Nanangu Juan wa Ernesto Nkapoka, ndi kukandengide shipindi na ntima uadinema.

Shumbo na bene njeto Juan Armando Nkova ndi tukushidia shpindi sha mishaja. Wakati huu ni saa 12 na dakika 45. Hali katupaga na dimu ya kubilingana anga mpaka wakati wa saa 1.

0: khela
1: ayo tiro ka tumuntene ke heria ka musi wote porera
0: khlero si mathire
2: nkina wona khareke so wata sisa eshane nkhumela ba
3: hello baka ya maminyo ka veke lewira akali heroka tina mape ba ba khumya bo sisu
2: ndo ya peyere
3: musi we hopa yo uma yo siwa
2: hopa yo uma no khareke sa wona sevela
3: enna sevela awosa enna sevela hiyo khanna khan mafreke so wata sisa
4: eke kai E hopa yo uma ene mai yini tanaka yoja saka sosiva tisoti kimani hamili tisosiva nkaje uhani bakane tu kihenle tu mosa yore rashakiro na kanyo pa e piriri kwa mosa ya mpento
2: mama kukhanle tu mpira mpoko nyungu kinona wera wana mpanyo wapi ya humkina kumusia
5: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

0: Na lama itamfunga futi mpango wetu wa hadisi za ngano. Rero tisikiriza hadisi ya Mumadi Kilovi na hadisi ya Mahaba Nyumbani. Kwa ngano za upatire kusikiriza ngati ya hadisi ze mbire, tile bela ufulatize, ipate, urilungu za sana sana ngati ya maisha yako. Mpaka wakati mwingine.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

0: Senhora.
1: Vano, Rue, Omusi Kamutokwene, Havasat Ela Ulishinga. Ekwaha Elani Halawe Mela, Nipurosi Ntumihiwa Sowara, Nampanya Mwavano Mosa. Ni Tomholo Mawe, ni Halotikulatoni, ni Mwavano Mosa, Ola Univarhe Miteko So Tumiha, Ikina Ikina, Masi Ete Takia, Misewe So Hiena Hiena Sa, E Province Ela Unyasa. Malove, A Mwavano Eli, Rueniwe.
2: Saidi Abdul.
3: Ana Saidi Abdul, iyo hanyari lwa wawini?
2: Miki hanyari lwa o Zambezi o Mkupa.
3: Vasate o lishinga ila? Ino lishinga na uye ya khen?
2: 2010.
3: Vanto ino lishinga la yu kala ya wela ya saisai?
2: Ino karimu itaniwa na titi waka. Garwelo soma. Kwa soma. Dawa nkina kala wengo.
3: Vaka apanyaka vayu kala mpaka ya mwero tegula saisai?
2: Akala kimpaka kama izikani nizikani negozi uzikina zikani nizikani
3: mtoko heni ya mpaka heni
2: kintumi hazawara ba
3: antumi hazawara hao apajari ya kaheni mtoko eno
2: mtoko eno lakipajari ya keela
3: ya keneela avina ina upajira mtoko eni ola yukale tuikina ya baraya
2: yukale mtoko kabara ka petereru
3: ya vantu warimira anu apanyakaru msuruku anira kituwe baka nini ambikula uwe ni sawara
2: Akin pikula ka mercado shuaula ba feraniva
3: ana wi hanto basate ba feraniva kutuni haka masinde lo pedro ruha hi hapo arurimute kwa matata ni ho ani banto anna baraka thonu pedro ru no thana wa kutunia
2: kina baraka
3: masi sai sai wetela na kosa lo wet na wetela nensa
2: ana ketela bakani bakani ani kala ka tempo ay kayoni maiko tena na
3: banchi kale sa mira face ya ya
2: bakani bakani zini kumaka
3: Anu kuela ka wera upaka umpaka mvari amte kumkina wala umpaka na kosom kina hiyene yoda na kala ono tumia sowara apaka kam na kosom kina
2: Akini kuela ka maji musuru kwene onni thowa sho
3: bali singa ba kala mutete
2: Kinkalo maume
3: maume bate waya
2: na tabo waka
3: babo waya masiana ke anaka ni haka u yo wera yo kale mkuma na kosola lukuru wera wi opate opanda wi kali hayo hapo mwavano Ni takavya kwani?
2: Kini kavya ka ocha ni ane zikina kuzikina.
3: Ikina sawara pra iwi warihawe iwo to.
2: Ya.
3: Nene sare ba.
2: Nene sare.
3: Wewe kwa kila mira wakina nera. Ana tunapo mpaka na kose nini toko yola ni mpaka yawe iwo masihanu. Hano na mota wopachira. Wakala malova tuna wale nira.
2: Yo wale laka kayoni inji. Maji. Wopachira ni shupa.